0: ai mai ka kari ke ta do ki ki ta to re je wai ni ta yo ya rai ta ku mo ko ye pai mo ta to bi te te mi tra ha to e ya ni ta ya ta ko ra ta
1: tra ke na de kidney me
0: kidney de sa te mi mi te kidney
1: ta ta dai de
0: me
1: ya te wai sa
0: te te me pu bi de te ta ta yuru ti ya ta ta ta to e re no te oxygen ya
1: yep
0: Thank you. Patrono te akaya to mau kiro te radio aire tabino te to Australia because akoro me ko to ai te o memba no outra tar me no Australia mai ra ha to ya te pasa no ku gare no mai outra tar mai ha baru ri ta to re ra on behalf of us thank you very much I ta ho to kuli no mai te matauna ni e me ora e ki tata to ko to mana o tano rai te program te e te tawi no te to e pai no me o tlachi o te tipo bogi no te high blood pressure
1: a re ko ki te mara gra te u ki te mara gra te e te po bogi wa kar por poko e praise the lord
0: to ke tra o praise the lord ko to e respond many ki ro tata to ko to poko tata to tachi o tipo tara o e ka kite kite atu to ta to ta te ora ya mata e ora va e ora ga ura e ora ga e mo ga ura ma mi di ko te ko ki ki ya me mate de ora ta ki e ya ya mo ya mo ta yo tori ya ti ya to mo ga ora mo ko to ya ma ga to la to ma ro ro te kinni e te mimi e para ga to e te stat e te ba ho oxygen ya
1: okay.
0: What the media did you talk about the popular technique that we see in my year? You did it. Kita mengira kau terima kita oksigen ya. Jadi thank you atau apa? Thank you atau apa? Thank you to satu orang itu yang kau te. Thank you dia pupu. Jadi apa itu kita itu orang satu itu dia pupu. Ya tu mahu kita ambil dia.
1: Pemerintah teman aku dengan tato dia, nato tato itu tengah terkukar. Mata orang, kira anak itu kato dia tengah terkukar ni korong rumah. Mata orang, itu korong rumah tu ngaji kato kato tu mekar. Ada kemal kita mata tu ni kato kato tu terau. Ia mata orang lain tato kato tu. Jadi mata orang ni tu kungakau. Ia tato itu aja tinir ayu tekat. Tiaw, mungkin kita kang, alingau kato yang kita kang tahu berita apa orang aku tahu waktu kai. Ada kau kita kau tahu berita.
0: Thank you very much for your time on the radio this morning. We want to hear more from you. Okay, thank you. Aiti ang atu ite ituro. Te karanga nirire, nga te no o ki kutu o te atua ora. Nga te no o ki kutu o te atua ora. Ta te atua itutua maria.